0: Ayun, tinuwa kay Laleto. Salama, salama.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, salamu waniw.
1: Ah, nagumika, ito yung hal.
0: No, no, salama. Nuluman nani, ni amuta pinyo yung telefoni.
1: Nang shauki, usambezia, district wa mkuba, lokalidad ya namakio.
0: Nkahento, muna makuwa?
1: Ah.
0: Imoni ya makuwa, imoni. Yabahe imona makuwa?
1: Kinava ha amaraka dona iza nanaka ili onildu ni manaka dilson kavahe nelaka mano amma mano neke malu damiao mano ni mano emiu antoni omc amto toroso ansen kilu anka jope akaleke moni moni oratio yo mkaleke tambe imapasa mapama.
0: Asante, nera hiyo, wamuta kwenye telefoni marela.
1: Tabu, mbrigado.
0: Nera kaso tene stories kaluwani.
1: Tabu.
0: Mluka chali. Tabu.

0: Oneri wante vire iwo, imiki mvire no. Salama, salama, wani iwo?
1: Salama.
0: Vananto nuluma nani ni amuta punya telefoni?
1: Amuta punya boka putelekato, distritu yo Medusi.
0: O Medusi?
1: Medusi, ya.
0: Vananto nkahaya lupale moni amakua?
1: Asante sana, mia nukote po sukruela. Isalamu chaupa chira chaupa nyekini ya lukutore.
0: Iko sukurela?
1: Mpaka che pieke mpako na mpulo za mpezia.
0: Iyo.
1: Vano kiroaka vano kapanyi haka ama hata mwana arnaka mwa visi inyu.
0: Iyo.
1: Isalamu chaupa nyeke amwe Raulu Laishi.
0: Iyo.
1: Chaupa nyeke amwe na vantu.
0: Ahe.
1: Na mwja na amwara ya nasa anateya. Chaupa nyeke aha lomwe kantome ya mwja nasa anaya.
0: Iyo.
1: Chapa nyeka vizi inyo hawa ya tamanalea kwa ni hanyamu ya Jacobo.
0: Uhum.
1: Kiruweza chapa nyeka mu ya Arlindo. Isalamu chapa nye amu ya Anjamu. Vano kiruwaka vano wasa na namu hara kakia. Chapa nyeka mu hara kani hanyamu ya Rosita Marcelino.
0: Uhum.
1: Mama na Kavirze. Mama na ka Marcelino. Mama na ka Madalena Maria. Mama na ka Lorenzo. Yumpaya niyo Saulidosh. Chapo nye kamwe Makupa, chapo nye kamwe Farizala, Ipo Siko, tasi isalamu chapo nye mapinko teni ukapu telekato, Nampula, na ayo Zambezi, ambako ni asanguo olabulia. Asante sana.
0: Asante nere hiyo mtepwe telefoni Marela.
1: Asante.
0: Uluko achali.

ko so hena hena sili kum hera ni radio Mosambik ni upu hena kwera wopi mara ya sinkoraj ni gero kala ni hali vandulumo na epitikese ndakana na riva musa no niyasa o kabdirgadu wampula mpaka o Zambezia asante.

O shawa malele wa shinkwihu o tene varivote muranyu o 5:59. O hile kalavani halo kalalava musani e programa ratasi na mupushera na vawe onsuela we antuke kovelelo na piaka emara ya seshora janihiku na nongorwa inkalalava musanche kulaka nari ni wihana kamihase sinkulea o vahana miruku vaholo vokaliana. Nira junto wa wotene osha wa male leo. Yala neta wiu. So kala saale ne mamata katotele. Nini umete mkuhama sana sene. Tankare. Kala kina kikulumula. Wiki kimuruhe wawani. Eleo ya. Mniwa ntowe. Atu kala ye ya lamela seyo. Na usiheke ana sinamani yala na ya raho. Kane patata frita pahe. Na usiheke wi yoja yo kala yeyo atu ya avulue la yavo. Anonto hario kwele wi na mutotele ni muruhe. Umutumiha mchono upanye ravo. So tene seye mutu na lulimegye so kala no musuroku. Emara elane tala se shora shumu.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 11 horas e 57 minutos. Kutubika nilaba otoshila kuno ku Rádio Moçambique kuishinga. Watu kuwesta, pabanda ja 238 metros, zona media, frequência ja 1260 kHz. Tulawile wa ya olelu juno jumamozi, mazi kunza na gata tu mwezi, uanza na utatu, chakisha 2026. Pangawa mpaya munda ja 12 horas, timpika na mito jangani, siya kulungwa, siya tawe jenkuta mbazi ya kumabutu, mundawi ja 12 horas ni 30 minutos, RM Journal. Munda ja 13 horas, ngani ziru, siya pashibutikizi, kutioshe la kunyaza kuno, siya linkunongo mazi ya unotende uno, Maria Fazenda. Munda ja 13 horas ni 30 minutos, timbe ni wanyatiji wanyalenje. Munda ja 14 horas ngani chibutikizi, 14 horas ni 5 minutos, tinchiwa ni programa Waili Espanseo, paka katemaka kulikangana. Tuli umpewe sinatasani kwa mikrofon, Centra Tecnica Gervasio Rabison, bon dia.

Majigani aga vana shivetu kuti ai nchila mumuno wetu liva mpepe nga ya kuzhagula na nga kuti amwanje vale vakuika wozvo petu liva mpepe nchila mbosha musambiki shangari ariene pe ariene tuli wozve.

0: Rap Moçambique, Niassa.
1: Ah, santi je kulungwa twalijibele banku ipika na iko ninga kumangwe tukunoni mpaka nyilambo ya kusa. Tujembeshe banandi kuti tubikane nganizi tusya nchibutikizi kuno kunyaza.

burimani kwa mu provincia yetu jania sa muchilambo yetu sa Mozambiki. Roni, ni rihugani kwa hapa postu za administrativu iri akwa nancheshe. Riaridi mpela gari. Kobwe, lunyu, manyamba, nimetangula.

ilambo ya kwa sungu kulaya nambo nkani mkwela chere chombo chimu. Tuma nyiziana kutin abana pa town nji kali penji tuta mipikisa mjima ngansika mpile timu zi wana senchimis tukamba mkampionato rekreativ. Ngana njele jini nisi ya kwetuishi ni naso Jumatatu jino mpato kumanyisi ya nema ngansika mpila kwa njani ya kutoto samba na jino nilambo ya kwa sungu kula ya mtu na alin kwembeche kuguli ya mithiki zano njele ilambo yo jikaribe mkuputu kwa mithiki zano njema ngansika mpila jini kwinja na mkutu wa kutenda shogushi anigambish kutoche la kwele nitikizamu ye kulungwa kulungwa ilambu ya kwasu ngu kulaye kwa kutu Juventus njiputiba kuwandi kapa Inter de Milão Juventus Inter de Milão 2 jogos amigavish Chelsea aunotendo na njikubangu la iguwa hita tuatishi mwisha kutumbo na mo AC Milan Chelsea 3 AC Milan 0 jogos amigavish jiren Hamburg, gente, tchau, ali inclusão no tendo no ni Lili. 30 minutos. Hamburg, gente, 0, Lili 1. Bayer Leverkusen, touching ngani bakwandi kapa. New Sevilla. Brighton de Albion touching ngani wa Roma. Munda jam 4:00 de season. Paris Saint-Germain, uchinga ngani Manchester United munda jam 7:00. Schalke 0-5, 0-4. Jinga ngana ni Atlanta muda jadi setor. Frank, kucinga ngana ni Real Madrid muda jadi demavior. Napoli kucinga ngana ni Celta muda jam. Vintimar, Barcelona, kacinga ngana ni Tottenham Forest muda jadi Vintimar. Udinese ni Barcelona. Udinese ngaputa. Touching on the only thing, Gabut in the legend, but touching on the legend of Barcelona in Tottenham Forest. Correct, I'm going to get Kurungo, Kurungo, and we're passing Bukurai.

Nanyi di ba 15 horas 50 minutes chia ya chalo nguwa chie tum. Pepe na basi mbati meje mkwimichi la wana pata kubanyi siyana. Ngani siya kule kangana. Sokwa mbaga ima ngasi gampila. Sikila kani ni achimwene Bright Sonjela.

0: Horera o sukurela ni ufanya kuha kufya joten anapuya na vahera ikuru venchi ni urera ukikwana na vatukone ntu na manawe ntu na marawe chowachiri hao vilela vilela ni ya pia mahuku au pia yandikena anapuya unaoranea kunrera upuela wapankela kuna na jeta kali wepi tela kunana wala wingera kunana bena kawangorera uriu juela weho lia jera kara pinata mu okuruma pinata mu okulvelia kenrera ya ninyo vang hao hawehe ama ninyo nga hawehe ama rinyo Louisa Jack
1: Panya leo letufo, hiko masa wampula.

Oche kulihana nriva masani ya radio Mozambique. Ana mwewiriana. Pinata muninrawi. Akileke awi suwelela. Mejelo awe. Makalelo awe. Mutu isuwela kamejelo ni makalelo awe. Okumia wo onkala wo hisova. Wova itusopa kasawe sona nara hoe. Mutu oveke. Yawira nihiku neno kinira ka ka kule wita na wamluko kiniki kale awire hererene ye yonto mtu ikoheke ni ova ano kaiye omova pinata owa apakiwe ni mtu apakiwe ni mtu nihimove nimove muluku yowa nipatunshe yawi hiya ni mruromeleke yowo inverekeleke sotene yowo ono nikavihera ono ni kapelela, wawi yowo, tamahala, tawera no samalavi, ni yowo kamvili wa hoi.